kubuyisenga la. Ngingasibo kubagwa kwesibedlela. Kodwa njengoba siyothrisha ubuya. Sekuba kwasho wona nje umphakathi. Ngandini noma kuyejona kuyila banasene. Ubashile hembe.